بقيت ما نقول لمك نار لمك تلوسي تمام يا خلوني سي بي سي وكيف تطق من نارك وتيجي تلوسي ولما يبي ولما تلوغو جولاي 7 وبنا خطيو يوم اللي سانا بيبك جيمي اسيكا يوك تيجي لغو ولا كنت أقصي تمام يا خلوني سخن نقطق إكل لا بيوت التونيكيت ويا أونيغاتون Uningan lagit kini lag palajab lang ito ito lumitemi ano kung ano ang ilo ni uningat tawagut kito ay ano ulang ayo ilag na lagtapi ulag ko tunga sa tiyak si mga na 925 wasan ng tapan niya kainan niya lumitiluta tisang may mga tasabang mi nga si tatlo ang people leo tisak sa ulo tiluita bani Joe Haven also don't believe on Joe Haven. Takwa handa ko apoto kalo si mama. Tami to kalo to do takwa hamala kung ikaw na kanila ang atay ko malita ko yung kasi yung na ako Swiss yung tinlogit. Tapang ame yung ani to sang na tigot ang malita na ane si Okti na yung wang ila apoto minyo lo tilog handa mo. Sapingin na akta bud ang malaw tamaan ni Aoyak kani makatak tuwi nilang ipilang may mata kanga tuwi na kuila kani masiti kasi yung alaw mat kasi ani anes ane vitaw tamaan ni kalun or e kalun nuna bumi anes yung tiki sa katak tuwi pekata may mata kanulit ako kanulito ko tau kanaka sa mga tamatuwi nga tau kanang kaso katar lutit ito sa kanyang luta ang matawtaw na nuta pilirigutaw ni alatok takama o inuit inunod na minigiyaw yung kampanyo yung ilag tapos mga di inunod o kangan na sanit sana titinang sunatuin namnik ito sa pagin niya lang miyabot ulang uyok pibali yung sa kang uyaw tano repat ito ang nakawis sa alotok ino dito na malokal nun at ito sa katang meron lusyo hello and good morning welcome to Kulakan CBC North Radio 1 today being Tuesday July 7th And I'm your host, Lisanna Vepic, here with our technical operator, Jamie. It's a beautiful day here in the capital. Absolute zero wind. That means equal mosquitoes. Yes, yeah. The mosquitoes are very, very hungry this morning. So if you have any plans to spend out some time outdoors, make sure you wear a cap or something because the mosquitoes are very hungry this morning. And coming up after the 8 o'clock, we'll report a collision in Joe Haven. An ATV crashed is prompting the Hamlet to review decades-old rules and enforce them. So we'll hear from the mayor of the community and the young woman who got hit. Feeling summertime sickness? Well, we check the pulse of our territory's health centers. You and how you can keep the doors open this season. And building self-determination. A new partnership between two Inuit-owned companies is focusing on Inuit-led construction projects. So we'll speak with one of the company leaders.

Hola Kurt, hola Tabak Tunga Sutteras Man, Hulam Mot Utomati Lota, Hulome Apek, Apulamati Logo July 7. Ovanga Kastu Yunga de Salavi, Epic Jamie Jamie, Kayok Tigin Logosi. He liked the man, Kalunisma, Nakajan, to another hanging lagget to Kulu. I could live with Jock to Tame Takutaman, Kalunikit to Riat, owning a tune, owning a letter to Alain. Ay, kasi ang nakadyan ang tuwityo ka, pitamaan niya kalun niya siit. Ngilak, tunga sa tira sa iko na alak pala yuit, na alak sa yuilo. At ay mo to sa rabo nga, may yugiyangan ito, oksok tungo pala yung na Joe Haven. Tamak ko nga lakay. Tapo nga, may yugiyangan ila, Joe Haven, mito sang niya katatak ko, handa mo, apok si yukatumin niyo lo, ila handa to ni apo si yuminu yukan nila ungat dan anak makutok anak yuminu lune dan lo na yang ngawang lune na na siok ti lune la ta wan inu na linne ah ta wasu mami san tu san ne ga ta ko ha ma la ga yang ite me lo le ga ta ko ma li ga le ok ta wasu ma yuit a kya kan ra ka lam banga ta ka me ono pali amata amata ta ma ne an ne vit no na ha no na wo me la kanyoy da nga pala yung mga ata kanya makanang ito lagi ko nito sa mga kiluta at ilangit ane si Optikisak tuit pekat nga tayo lang ininun na rin ni kanyoy da nga pala yung mga ata kanoktuk daw pala yung mga ata lo nito sa mga kata pipala yung lusaking yota ni ta nakawisa lo to kanyo titut ang malokal lo natin to nga kilo ni te matawa ni Joe Haven mingirak dan may yung hamalakun ni tata ko ni nga pila ka katakang malang may manan na nunali miyo katingin ni tamak ko ako tit ak sotaw ti akanan lutit at tanakun ni yung may titaw wala ka suluting te mapiwala yung kutusala ko si tana ane siyotik ane siyotu yung ilak apok taon nila at anak tamin yung lunilo atak kirlaw tatin ni tanago kanu ingit tiyalat tiyugalo kakisiyan ita ko hamal

0: Athana atiliu atiliu rota sille kanu ilini pimmari utigipa tamanna a se oli MOU ngone kata yuk anga kuti Manila anga katigi kasepile ka katigi ngomallo sitema lauk tilu si kanu ilini no tamanna pimmari uk
1: pimmari uk deve kakoptin uvanni ikayoksimang ma teikani nuno arti college kunni sana tilu masuli ayon ni sak ila teikan ni pilim maksa ni raktau garang ma pilim maksa ng nona ayon ni saktau bruti pilir bruti temen na pilir siyong ng mata ayon ni sa tiyulo ni teikan ni isu maksa siyo kulo yakatak siyong kanok to inung ni kigaktuk kan nila ng nga ayon ni saklogi sana yak saktau na kublogi ilita kaya bruti ugarun ukuno nga akagun na usik mo journeyman ticket mo carpent kiyak dulo kanya sublo dulo kanya sabi gaw ya okok sa usi takwa ko ro ya bruti David ukan na katigi katala ako kanok to katigi katak sugo amma imen na ilulok to nga tan ikayokon na kayo waro ni imen na isumaksak siyo katigi blugo ikayokatak siyo ni sakuko ikayokatak ma David atok siyo ni sakuko ni magkukto ni ikayong ni Kusi Mayuarong. Tagwa ni, tagwa nga ka ma David Lusuli, ukad na katigi, katay na lang ko go, iminili ulap to go, uwan ni, uwan iminili ulap to go. Temen na mo, kuya sulo akto nga, pilagi katigi kunang nga ko, kaya magama, inung ni ikayong lata ka suktuk tayong galwa, ang masakuk ko, temen na inung ni, kigakto ibuti, pilagi lata ka suktuk galwa, pilirigas subtil lugi temen na angi katigil lugi katurji katigil lekata angi yawarong ni amisut inu pilirigas eksakta ka kang mata amisut inu namin ni kubba ka kang mata ubago atok taulo ta tako ni ng iglog dali oktil luta ubal kanwili ko lo yagaro oktil luta contract ko inung ni ayokon ni sa ko mo luta temen na mo ang ikati kubya sublo ako nga tagwa ni ang ikati kiso ta tagwa nga tigya kata
0: tas may nga to pila ka katawang ina tilutit nuna po 3,000 una ka ta yuto sa titilaw sa magasyaka ni tamani 56 ni ilo ni sana yukang na ang nakatao tilo ko mana na kaya kanwili nga ba
1: mana igluling mi tigo igluling mi ukuno nga NCC ko atok so tatay ko nga iglok do aliyo kata nuna po 3,000 kunni igluling mi 8 plex amma 12 plex sanira yang mi 8 plex sadlang mi 12 plex na mi kanyak tigo garo kaya kisiyan nga amiso ko pala yung matatak ko man na pilira kaya ko inuin na galay na ubruti man na ping mata igluling mi kawilaw ko ko teka ni ko red seal takang ma 12 flex upin nga pigaya kati ko inuin na yung man na inuin na yung pilira yung teka ni igluling mi red seal takakata maggo ni ama teko ayokon niya saksuti pigaya sakto ni ilita kaya ko niya saksuti takwa pilira yung tagwa takwa atok suge nuna ko 3,000 housing 3,000 ayon ni sa ilo ako ko inyong ni ama ilitak si ko luyak suta ayong iningin ni piliribu ko amisukan nang ni iglog doa li ako mabugo amisung mata iglog doa ni utak kayo ni kanok tungi piyane ko luyak lahar sa araw lang ko iglog doa kakto yung nagumakata
0: Albert, sibo mo takon na ito ni tayo malikan ako tako yung makkanang niya kakay tako nga pili ka katigay ka na tilo sa angin ko ti mates at iliulaw tilo si tako Arctic Fresh ang masakuk ko kisi mo sibo ni tinitako ka na kumagayak na yaka pili ka katigay niya tilo si
1: Uba ko to ang ugiya kang ito tan na pili ka niyo amisut ang ikatigay ko na ko ti inung ni ikayulat ako maluti tamani nunabong ni ati pigiya ko ti uwag ito ang uyagaya kang itok tao ang iyoarong mapilirek sa tamani amisuaro glutilo ang maukwa magkuktukulo ko ilang isulirek sa kang iloarong mata nunalingin ni nukang atuin ng ilo si Aulaga kagupsi, aulaga tagupsi, pidiriga tuklusi, ilinya tuklusi,

anolu ya lu utego ma twin na galo to si nukka nga twin na lu ni namang inning matta sibuli de la ta bulli ko inir gakkalu lo to nukka nga twin na lang itwi manna piyu misa ko ma makkuk tu bu ati nukka nga twin na ngi lu si ilin ya ga gatsi piliri ga gatsi ukaw josi magatta innak tinu piliri yo kaptilu bu nukka nga twin na ngi lu ti ika yo ga gatsi le kattarniku matta temenna Pirok saktaw ni kuwata. Makkuk tu ati piliri ga

0: Til Iglor Dualion nummer Amishor Lui Pili Rekshay, Adi Ayurun Nir Saveret. Ja, jeg tror, at jeg synes, at jeg nibler under om at takke vågne, amma, teko, at du sagde, at du kunne pili rigo mig, at du kunne lide, når du lukse mig, at du kan at du ikke nægge lukse, inden du lukse, og at du lukse, at du kan at du kunne lide, kinamo tu inna namo imenele o magalo ama takwa ikayok tuk sa amisu ng mataman na yok amisu tilugit ama ayong na kong ni padle ng sawok si buli rila oktabot ang ayok ka rila oktaka at adatya rila oktaka tak ang ayok ka ka at adatya rila oktaka takwa li akso ng nikur ng sa nikung mata Manau yok le ikayok tiksaru bu amisyon mata ati pigiakta makkuktu bu pigiak le pilirek sa amisyon mata piyum isyakkan na pagka takuguma wakka pilirekillo ge kubiasuk punga makkuktu in innay kitutu innay inuugu ti pilirek katayo kinao yale o katayo takko agalaw lang mata kinao yung makisyenyo lang mata ati pigiak ati
1: Dan Albert Netzer, Dan Tungi Lagayo Yok, Angi Yokamut Arti, Fresh Connect to Saka in Natasi. A tea Kayung Satung Yukolo Lagaloa Rivogo Dino Luda, Kanotuina Pilimasa Ramatuarosi. A tea Tabatu in Notito Tierra, you inunit business got you unit inunilukana yon Natunik. Tamakuning eka yo sa tona su ngwata sin nakatakata ati eka yo tawangin na kalapat tuko tamat jato ina wakalawati lugit ati pinasokatata ilakman na sila tiyampi waleo tu saksa ni alam yung matakal luna ati tut kainan na alam yung utikotta kisiya ni naimi nga kala alam ipat inutitusong alam yung tatawa na kiwalak ino ikatutya katikikot ang iyo kangan ito sang na alam yung kisuni katimatuti sa kanya mga ta ulumi takwa nunavu mid ammalo tawa ni manito masibulit tinga tawa ni niyatilu ulumi tu sa kuminang na alam yung mana nalakay ng labot, nidya yok hingatik nunabot.

0: lakut si bisi ka tata mi pi balejo. O bang house down to. Pas lisi ko pa si jat sa jaleo sa medyo 59 niya ka ko lima ang umiti ko si sakto mi na kamalakuno rong na yalato ni. Titakak si maluti pa lisi ko ta ko hao si kata mi niyo na kato. Inna mo ang namo May 29 ngutin lugo. Tan na ilang pasiti si majo ko halaw to ang ikamagupi so palayo mi na May 24 ngutin lugo. Unwa ko kulani amalo tu mi unwa ko akuningani dai malunu na si uti mo ti tawlo to ko hau di mangitangan no o jaulu ni amalo hono jong ne tawlo to ni June 30 uti lugu pale si kuti ko si lela to Andre Joseph Bedard pasi je te le ngo si mezu ti ko si sa to minak hono jong ne to minak amalo kape anak sa to minak pale si ko Suleman na mono hau di sa to asingin ni tai me le ning kalo manga amisui how you care at the matai halun ni tujo me be mo an ner bele at mun khare sa de kun ta ko ti tera hatta tu ting a pasi chillu ti ikhana ja ting inun nik na ma cha hatta ngi tun amma lo hanu ile uner lo pakillu ti tujo me junik asing ni lo isu ma lo ta hatta ting Janet Pichula Brewster minister ane hatta ile ma julu dinu o hala tu ta ma ko go ilin ya kan ne ha tu ite kana ida ti kana ida la ngin ngin ne
1: anybody who's working
0: kina tu na inun ni kama hatta tu kana ida halu ni ile ko si le gna me ha ji ma che ga le ile ko si le gna me lo ato hatta lo ni amalo inu ti tu o ha ge sa lo ni dan nanuta o hale ma ga o ato na o ti tu jo an ne bele hatta tu no ha ji kai gun na tu na mu ika jokta uge ha ko ti ha la ge ha ko ti lu ni amalo ta ko ngila a ke ge ta o duin NTI kut amalo ile ko sile ga ji ko pi tu hale ga ji ko no ika jokta u lu ti kina tu na an ne bin an ne bele xi ma ju tu ju mi bin ni pata i shi ma lo ta ha ka da a pe ko ti cha ha ka da lo ni ha ji ke ho jo juit aner bilak sema juno khawji ke bi usumik amalu ta ko hangat ta usik jikun nuna bu me pang nai ji kille siner tingi tai ma khanuk tu re kanir ner tu go anger ta ko ta la ok tin nago nuna mu pang na ta usima jok nuna bu me sita magelak tanga ne akige ta ko ja usima jok pige ala usima jok 2007 ngotil lugu ta ko ngala isuma le utiu lo tu khawji ke chek siman nginingit ila tukut tusak titi si matia nginingit amalu piwad leyane mo nuna linnun tai malu ila tako pinga suit ati leo lau duit nuna bumi nuna mo pahna tau si majumun tai maaki gaya gaya halakin na gaya luting 200 ni mapek tiga hatu tana nuna putungo vikuni ngato nuna bu government amalu government to hakuning tai magu takko aki ge kan ge halla ge tu nu na le ge nemu amalu takko o maju nu saput ja ge hamne ge mali ga ge jangin ta ko asi di ko nak ta u ge ha tu in ta ma ko go tu tu na ko ni ga ga ta ma asi di so ngum mata

Hallo Lakut, dunga sutere semana kulang but uti semalam meti luta. Ulu me ai piuti lugu July 7. Ni lak jusa tusong ne alam meju gut king lepas tu kain alam meti luta inu titut tanna. Ila tawa ni lak kiva lang met inu ikatu jakati ikut angi yokanga. Ulu me kati maju tau ni atu ni kokau sakati lugu. Takwa nunavum mit ammalu mani toba sibulatinga ulumi tabani abiani nyang manila sunamu tabani tamangak itu kisi abi niya katigo ama 925 pata nakawisa alo toki

0: Chiaro, sono fatto asciugare. Ma quello, secondo me, ha avuto carattere, non ha reattivato, ma qua, in un cultivo, da un'allarmata, da qua, una lì la rattigo, a me che lì, danna, quando pille che cattacca, ma ne vuoi, si vuoi muoti, l'uta, a suore in un'altra.
1: Dei matau kati masisi kati rar mata July 14 mi pigiar luti kisu va kama gigiar harner pari sasi kati matid lusi.
0: Qui non mi tacco, che ti manerò da te next week. Ma non so se vorrei che il leone carattere da mani, che vuole la mia, non ho mai avuto. Ma che manna, solo, uvago, uxuarumi, atuluarnevo, non è lì. Uxuarumi, atuluarto, poi io a catarmi, i caiungi, matamanna. Avati ge yaptinu tama nakso wa re na so katta katigo ama tama kwa sabiga wa yakta ga yang na patama ne so lu kare ta wa yakku fiber optic telecommunication tama kwa pekangi lu ang ne bu tu na ge yaptinik ping na ma ama piwale kon na garo ama ta ki wale mi utta so lu economic development kutigo ama tawa ni lo kikitaro meo ni lo nuna bu meo ni lo kio tatu meo taulu ne akite yu maeru le mainu si ublo mi high cost of living si ublo makapile le kate kake ne romani bu gau mau unit ange roti ni lo sana katta suta takwa si bu mua guti giga so katta tabu prioritize taman na lo pilih kata kata yang mana buat collaboratively so lugu mau yang lugu matok aku ni lu dan nak waktu tiga ni aku so lu kira lah kalau pipeline kau sudah tak kau aku dan nak pin pin maria rumah pin pin pekutik dua tara yang mana mana kira lah mi so lu uksur rumit atau hanya pala kaya kata mana kira lah mi amma karitaw ya bu pibala ga yaksuni amma pilere eksat matwe ga yaksuni tamane nun lele ga yaktini uksu halung mit atulu akun ne ga yakni bu tamanna dana sibu muak tiluta pilere luak si magata pilere ibu luta ikwa nuki corporation min natu pilere luak inang mata anrapa ya okut pilere yu magero katang mata gamato kakunilu gamakunilu kulle energy kulle manatoba hydro kulle uka katige katta sunu ju ange rutini tama kuninga sana balle ngin na katta akune uyo
1: Ona illo le rinner mo apertika takri ora to me NTI go khala mata anger si zoveni millions ninni to niki na usani tabanga 2022 illo le rinner mo ki na usani ngar to ne KIA go bilanga mata 3.6 million ni ta ko namo tora ngalanga va khanwa to langa visio.
0: Ja, ich mach so sehr gut, ich bin lerne hat die gute Mann. So eine Mullo wie zu gangen am Mangat. Wo hat bei der gern nicht du katte man ja hat der immer ich pack sagen. So du mach qua Ilone hat auch nicht du raus der nicht habt ihr Ilone.
1: Tema Mark Carney, kati kati kala of mimma inui sivulettingi ni ku joami ila hanobli te kangatiku silaukhi kaya ay kuning arlote.
0: Gaw mo to kakko kina yung kalarong mi pala yung mi pilirek sa kawasong mata. Pekutek juat, nekit, tsunami anot tao, kiwalang mi utiho. Tan aksawa kayo nang natawo, Nuki Corporation, ubalo kiwalang kalo fiberlink. Iloan ni katawag ya kang nga, sangun na ako tigito nang nakatiho. Kisya ni, kuweso katigyan wapo, tay ko, nunawo iloan ni. Pita ka taw na yak tuwe kalung mi ulo pe kwa amma kikit tak tuwa mi ulo amma tena grace be kitang mi ulo nuna tiyak mi ulo ako titar ko yung mata kaw mato kakutama na akso ka rin na matyo kisi ani kiwala mi ulo so ulo ilo ane ito yakataw ng mata

0: Bill, Stanley,
1: Frank,
0: Dicky, Bob.
1: Starts with the weather.
2: Kama na kote ko to ko lahat siya ka pene kasi dako happy birthday to you le wada to in not so to pe ko min hi to sa wat sa hai ko chila ta bunga hala mo hala ko na siya to tit na le na siya to ko lo e hala ne ko chile 9796101 ubla ko 979 6151 mod da kone pina pelu na certa si alla dai qua tu sa sa wa yesu ni qua na la de ko patu ila rier ma tu ro si ni pili ro na sa ko si da ko na khita ga ala si na lengi na mai hak da wa yesu ino tu ina mon ti jara te harala ngina ta ko we na pelu Auvermi, Ulukatia, you dig in your union. Ah, hi, Ulukatia, up in there, Cotillo, and a chassis. To shut this, what do I go sit on any people? Malo Kulak, the Qualodos, and the Nipilot, we're going to see the seat, we look at Nipilot.

magutsi naru na bihaun na kusin na diagon ahadu saksego na chan bangar da bangatawi halun ni ngikutsi da kwa ake hangatokon ahani pilokti che gun na siangata naru na sima duagutsi sikutsi ngudan na ni pilokta ni pilokta si duag di kayat na mangatsi ang hanunglo.

0: kikakunna kasi. Asingin nito kada na Mary Kululak uhala ko yawa di 02859 Tunganak tumik init sinik kaya kahatak yuti kaya si kaya kahatak tabot anado nakatak tapi ba Jamie ito at siya kamada piba layo ni ukala mapagdaw kaya sa kamalawa sa jikay na pagdaw nila napidaw ko matuwa kay kutsi dusak din si kong matuwa kay kutsi tabunga ukala ko na kasi nalingin nilo dahil kwa namay nakilago una nipili ako na ko din imeli ako sa masingong matakaya muna ako si nalwanak sa matsiyasun lalo na ubo nga pula rekay na ko na ko si dakula ko sa mga kutsiyo si BC kanoy lang at ang mga tsukot sa mga si basa mga ta ang malo igala ko hanap ang iwalo niya pag matanila talabisa ko doon. Asu na me que yo paro y me le gaya por la yo sí te con ella con sí tan mala cierto paro me da un nico tú me sé y que me con gaya por la yo la I like lo que tiene a cosa de una sí así have a wonderful day take some time.
1: Listen to us on the 12.30 AM channel. Starting on July 15, we'll no longer be on that channel. We're going to be broadcasting on the 91.1 FM channel. The CFFB FM 3 was recently improved. It will continue to serve our communities on the 91.1 FM.

0: Right, ojalá que trapol y pigue ya mignic, cabezima ya mignic, si un exatino tamanato de calamat, tabunga, sacayang en la nación y lo causing it, terminating en la tildegit, ojalá que tema en la tota coina toca y pigue ya mignic, y piguezima ya mignic, atoxima ya mignic, tamanaluna would sacatable la tildo. Temanering alak pagkuwain alak tuksawo aji ang itulik ilang itisin alak tuksawo ilang itisin ang karaglitik aksoon ng itulik makuwang uli ang mata aji ang itulik tusang alak tuwa na lang ako yung ito kuwain na may
1: apat ko teksto kasyong ha sorlo inna to kay inna tabari inna ang ikaraglo nga inna to kao na suki kuma sarak sa kumaragni kumo ilaw gara kuma kiglakang ila pakagong inni ubaro ni kiglakak
0: ila inna na suki kubit inna to kao na suki kubit ukara yun na rakta dit amal unika katia kubit taat kwa tu sa kumatuin na katigot unika katia wala aming mata ukakautit lumasi unik sa tinyo taman na tu saktaw yun nalaman, ino yun nalakta yung taron niit. Tawabunga, sakayangin na nilamat. Noa tawabal din nakto tamakwa, ulikan. Upin nakto makero rigang mataman na ino yit atoksi mayangit, ikpigisi mayangit, taku yung mayaroktangit, upunan yun yit, taku wadda yangit. Ulikan taw niya matatabuni. Ukala katang niya patatakoyin na it. Tako ukara ko tiyang na ako ko yun namin.
1: Ko yun namin ha.
0: Chut.
1: Una pigi ako tigil na buta kami kakak no nakjo kami pivalayo ra kitil logo.
2: Si nakjo kami pivalayo pingasok sa lo ko ti pigi ako yun vini tekani ingit katil dugi ako tani Hormuz tako una takti si King Charles una takti sa kuting ukakoy tawa ni United Arab Emirates takwago pingasu suwar ko ti ingit katid dugi pigiak taon ng mata ingit kawali atid dugi Persian Gulf muna kakto yumi takwa pigiak to yu uruga sa ako tovu nara padyan ningin mata atukuyong itumi atuk padya atid dugi Iran kunni ta na ilang uksuwar ko ti Oman si Jangago ingit gado ni kukik taon ma ikilang nako marwa si kaninga uksuwar utaw ti Kukiktaon na rido nito, kakititibiyo doon kisiyanihan na tukarang ito at kanayak tini. Nado, nutami, sakigibu, billions ninito ni angirotiyo yumi unataw tisya no. Tana Trump, tabon, tikiwtilo ko, Ankara, Turkey mi, amado, katimang hatakapalya doon ni takuni nga. Nunarik jwa katuji katigingin ni. Una taktisakku nido narunegiduti billions ginitu nikino yani atukto ni aktu una tautisanu new view tigiyo ni aktu ti Trump Tuesday on tidugu katima khatakaroku Turkey ku angi yukangani Recep Tayyip Erdogan Damascus Syria nunaringa kaktito khattaksimavu France ku president ngatavani katima khatakaroku tidugu Puraatuni 18 ujian nuktuvini amaru tamanna maggogidaktanga pigiaktoro tidugi tabuni Damascus mi pinashuosumi nutami angiyukkaaktaro tidugi Ahmed Air El Shara Bravo Utah mi totakwa iqqaktuyikku angiqtittinashuaqquitaasuminga Utah iqqaktuyingani Tana pasiyasani ang usumayo tukutin mo Charlie Kirk ni naran ni kakto waliyat dugi parisik ko tagyani amado ni pidiok sumayo ni ta suma pasiyaso yu idumiyo katingani sakitiro ko tadima udugi daktanga naran ni kakti dugi kayo si kaniro ko nagkajong tidugo takwa ikakto yu padiyo pigero mo ta Nagkajong atidugo, sakit duti nawataw sumayo ni, pasiyaso dutinga ni. Amado sivodlo pa mitan na tukutoro tuwangi yukangi nuriyari rok tangado tabani katuwi mi roko. 23 niya gaguri pasiyaso diyang sumayo inwaksinan mo si itipiri 10 ngotidugo Tasha Money, Inuk Toro Maturity Kirk, Utah Valley, Sidatu Subbuilt Zwangani, Sidatani, Tana, Pasia Soyo, Sudi, Saki Rongida, Pasia Somanga, Baru Pasia Songimanga, London Mito, Prince Hario, Ekatuiviko, Tigiangi Takwa, Daily Mayoku, Sara Nako, Tane Katui, Isumasaki Roma, Nagajong, Tidugo, Harry, Naruneri Tierong in Mago, Tasuminga, Inusiri Amini, Namini, Iyiraktore na suaktilunio inusinga. Tamaan ito gavamatukaku Alberta kulu gavamanga ang ikatigin niya kaligivo uksuarum mo akutigiyaw ni aktumi sulurim mi sana gumaduti tabunga BC mo tana sana yogumayo akikakayang ngwa ni raktauluni 35.2 billion tamaunga 47.3 billion Marutaku a government haku, Alberta kuru government, Namina haktiwa yaktu tita, suminga, taku at a basidot drum in pivot day.

0: Nipito kamit, tu sakso yung kangayang ming mat lisi itin no akta na ane arving mi lo se mang man arviniling akago not arviniling not iglo ming in naga kaso ni lo na termod lo akto si akto kaya kangil sotik isigange atong naga lo se mayang a ane arving mi titlogo onik kaso ni tu sarong mi labo.
1: Amaluwa ako ni Marialo itlak may niyaklong. Ang ngablong, ang ikaw yung maligong, ang ikaw lakam, ang ikaw kuyaw katakam. Tagwakipilo akaw gama, ang ikaw kuyaw gulo akama, tayman na ukaw juktaw gama, ang nga gama, iglim na utak titaw blunga. Iglik ko ayaw ktaw blunga kisya na pakatalaw kapta. Iglim mo ayak utak titaw gama, asuila ubluk siyo tilukta at siya kao tamaka po ang utlak mo nga. Ingit yung na ililisong aklong. At jili oktaw tayo na lang mga ma kangang ng lahat yung tilugo. At jim ni tako yaktok titaw lang mga so ka iglik ko ayaw oktaw katakap. Tako yaktok titaw gama ay na iluwak siya ay ataw si makikulo. Taak tapu pilak tokti. Tayo mao yung kulugo sulit tayo tako yung makatakalo aktaka. Tapikani kiviya kami takwalu aji kuluka tikku aktu lakshunik. Unago aji taasa ka kanu alupiya ko ka uluktu alipiktu alumata. Uka kami. Uka klunik. Tapu ago nuwa ne chupu bang ma. Akingi kalwa patikligo sininga ne mati. Pilak lukikligo pirtaw yung nalalang mati. Wale yanay. Kaigami tigu tibluning alu patak tukluning alu. Tukuyak tukulok si magalwa kami nga. Takwa. Daam na unikari yung makatay na lawak lugo. Asyo ilag. Uki yung makumaki iglak may tlapong. Kanunga siya linak mo na upisuyo ilaw ngitong. Iman na lunin niyo.

ngak di tayli lang mata idlang me til lutalo ni tego winning ni akta waktu gut au bo winning ni awang bisu akta gut luta winning ni akta china luta anak bing mudu kan ni cukulu mako yak tok tok china buta idlang me tak bo koi kok bo kak luta winning ni ala gut idlang me kisiana winning ni akta gut oke mako idlang me nama ah ikayang ulit ka makaya kanong asang uyuk pala ka mat magkup ka matu sa ang ibig siya alaw ka dahil na anod laksak bingo ang ulukang mat aan niya kabing iglilok taap ko tayo kung anod laksak bingo ulung mo ayaw ko tao na ulak bag tukok tao wag lo so now ba tayo man na ang ityo ka lang tagwa niyo kaglunin ibing nga akong kukin kano kano nga sa klaglungan at ang mga kakit ko matigo sige aklong alon ni. Tago anudlak sa kping mo ayaw ko tao. Tayo man na ino. Anudlak si lila ako paklunga tayo man na ino. Aso ila ataw si aklunga kuwi asong ikulong makila ako si mabunga. Sinig aso iya aming mata ublog ko. Ukuha ka tayo kaanit at kakayang may katigiya ka. Kiping ngoy aklo takib yaw yakat takto alugap ta. Alila yun iklo. Sana ngua kulu ya kata kata kibjau di talau kama lu kibjau di kama sining ngua lek tilu ta koksok tu lu kulu itai kua koksok tu liu neka kata lau kap tigo na yang ngua mage ungitun praktiku neka kata oyun ilin neak tu kulu in tei men nei tu kulu tei na atau sepi ungitok jua kalu lau men kage ang me sini ga sung ngua ti tau tilu ta ice ge ang men kibjau di ka iya lalu ge aklu ge kiping ma ilu anun kau tu kluninga una tak kluninga tiu kami kita ubung ngau kami cuma ubai nak kapi jau yang negak tu wah kapi nak isu mata lu makit lu na yang ngau isu mata lu an itu aksi lu isu mata tak na tak tepu wakib jau di ke ikhwan ni mau tak ibu ni ayah kita ubung anu laksa tahu yang tu lepo tahap cuma cuma na yang ngau aku lu sakit lu tinggal ubung kapsi kerja jai kan itu ngau Ubla aku na yang ngua tayo na na yang ngua ataw sa nagligi-ligi wakak ko. Yang magi akal ang magi ama ubla aku kay kami. Kung ano lag sa pigla ko rung nirukit sa ko rung nalain na lagtong atagpan. Kanok pila ang mga ang maapik sulang man. Ukaw titiyak ako. Sinigasugi ak tiluta. Kibyang ngua kaya kalwa kama. Ukwak palang man. Ukwang ila ukwi lang. Kiping maataan wa kaya lakta ka. Kibyaw din. Tigulaw ko tangin. Tayo malitaw po nga kami. Tayo na iso aksay uom na sorry lak to maki aluli lak to so na ba tayo si makapigyak na kaknak mga. Tayo na tayo makuwaging ilak si mayaka. Tagbani tutukano at tungaan niya kaming may aso ilak. Pisulukat talilaw sumak sunga. Pangang ng magkakunikad lalo ilang may sunga. Pisulukat talilaw sumak sunga. Siwudlak pa kami pilagtaw po nga. Amma pilak tau lok lunga iglak meik siu ya lok lunga amma pekata na kangang ngong makke pilak tau lunga amma suli dai men napi sulu katta le kama pi sulu katta tutu kalo le kama koi cuin na katta tu alo le kama tak tu bu bahala ting nang mat iklo aksai cuin na kurung bekai yo kang mat aji le ok tau lok til lunga im na go tuli ma ga napako puwam no ak tuang mat koi tu ko tiki tarako nai nan mugo pilak tau yak tong ne kama Kuwe anak ni, naya namunga ukang ada, uki ukluki amak kopi sokat telak cilunga pilak tau lauk cilunga, naya natu sayi waktu angit kangman, napa waktu lauk tu saya cilung meu angit kangman, tu sayi ungin nat cia kat telak ama pilih yang ujuk ta cia nunuk kangun naya lic cia cilunga, inui amisu alu lauk mat, sini kasugi apa igling wakai kalau aku matai malu tuk suraya cilunga. Tano sini ka sungguh aku naik yang alunin ukir luka tinggal suka lain tu saya yang nyali lauk sama yang ada eman ada eman naik kau makat aku eman nali nalu naik ku tak tahu makan akil tuk tahu misalnya tu saya yang makik jawa ru lauk sama yang ilang ecai mac tu saya bagi balak tak keinna uningin kau yang yang makai alunin kau tu ti ukat ukat tak sama yang Makko sabi alung mudu kau yau yut aksi kong nalu aktu alung mata inna uga angata kuek tu ko yau ngicun puwang ngici kudu ajili okta yut ta ila ung inna aluk tunga kanu luk ta tia maki kina luk ta tia maki mutu sayi ung inna lila oksi magama taim na ikkau matlak pakpaka

0: tuni ane katak yu li tuak tuni mak kuk tu lauk tuni kowe ana miak tu yak tuk ange kak se kalo ak tuni tae male ange kali lauk se ma bunga uki uni siksi ni au lak se ma lauk se ma gama tae gua uki uni siksi ni au lak se ma lauk se ma bunga ange kak se ma le gama amma uim ne utik tunga asho ka uim ne ange kak tunga amma asia ne li lauk ano ake bunga kuk jang me li lauk ano ake bunga utik kan ne gama tae gua ne Ui kuka uka awunga sana yaktuk si maalu laukti lukit awunga uyakakta kayanun. Amma uting mata na linling mili laukti magapta. Taapka nutakakka, nutaka mikichil luki ilang iluni makku taikani inuung mating. Maunga angin kalaali kapta taapka nutakakuluka angin yukla kuluulat si luki. Kuweana kieli laukti majung. Kailsin mo angin kakapta. Tai nak uang yang itu alu ani kaksi maling mat uang ni uga uang ali uang ni klik klik lagi lunga kuwe sung ini binaga ane ringi taka uang a uga ane roti kilo kaksi mayaka panikalunika so kaya malaban uki uka laksi lugu utilitai naga ma kuwe alu ang itu mino katlaw kapta amma uiga tap ko tagwa Ukua kalau aklunga, iman na isu mama kalau le kalau aklunga. Tapi tak ulu yuwini ujunga. Tapi ko ukua aku tiga ya kakanok tu pirlit. Isu makat tak kalau aklunga. Upi ya aku leka ngamalu. Isu mama kik paktunga. Ku ya na aki gini aku magi piungin nang ma. Isu mama kik paktunga. Tama jata man na aksu kong nalak. Ui kakluni nyuta kakakluni ukiu ame sulua kali aud laksi magluni caip suma nili cala puti takang itu alu umat. Tai mela ui katiki lauksi magalu ang mataku yak tu ibluni. Uku kia kapsi aud laksi malak tilunga. Tama dia kuwe anang itu magalu walau tu kingu ninga gulli kuwe anak tu alu katali lau. Kuwe suli kalu aktu ngamahanna. Ammat tau nuta kakkanu inna ulek junudlu. Aksu kongna kattang mesam. Aksu kongna tualu kattang mesam. Makua lu ingming ni kattak tumana. Aksu kongti gilu aktam makayalu ke kattali kakki. Nuta kakingi takkau galu ak. Tamadja. Taiman na inu seka itsakpu. Maanna ukua kauktunga. Engu takauktu alu ulekama. Ayuli kululek tungalu. Pilek tung ni kuumudlu. Kubag katjiang imun. Ayuli kululek tungalu. Ano aksukkan nga sukkalo alak po nga tautukkan nga umagalo aksukay ang utakka kanuitunir titalo ulaok si magama ito aksayinit ang nga tuin na laok si maguma taip suman ikaw titito kung alakaya laok tunga tayin na ang kakuyaw nga pingasirtak nga kipiluan ni binialuga unip kari yung may nakatalaw kapko tayin na luting miso ume kanuing ito aluga maupnulugtaang su ketaim na kingo mo utsikil kakko. Tayo na unika ka yung malawakat talawak taka. Tama chao tlapu unika ka sik.
1: Ito kanilidiyan.
0: Hai.
1: Ito katakit talawak.
0: Aksu buwag lubing may suta talapu kalawang imali. Titik kaktakat talawak tugu titik kaktakat talangap taku ubiyanak. Ilap tinit uip tinit ane akbing may katikalu titik kaktakat talangap taku ubiyanak. Aksu makayal ko po yasip pala ako nung atam na isu magiwag pa ka uwi ma iksin na laong itanga. Nalunang ito iksin na umalaong itanga. Ukiyo amiso alipu baglubing may kalwa ka makina o yaming tuyuin na o yatiyak tanga titikak tangin na o yatiyak tunga ilan ni may kumituyo lao pagtuninga. Ubang ang ulo magkumun isu magito kulo lao ka mataong. Tayman na ipagkapta. Kingo mo isu mawayak palak tunga. Pigin na umalaong itangan na lunang ito. Ukiyo amiso aloy ane akong may kalwa ka ma. Tuyuin na uyakat talawak si mayang at itikak tangin na uyaklong alo. Puwag lubing may katigilawak si mayak katay mamahan na tusayo aloy. Akit yung at yalawak si magama tusayang itok siya makayalulawak si magama. Ilinyak anit siya kayalawak tunga piso katalak silunga ilinyak di tayo lawakapta. Ane ako yung miyota tigun. Kung ako matanik kong tatawa nga ilinyak biglang mo, ane ako ilang anon pisukluta. Iman na ilinyak di tayo tiyak toal niyo yugun. Uwa nga tusangin ni ko alung mo ilinyak anilawungin nama. Tusangin lo awila ako maila magkukama. Dagan nali ane ak suga at tunang ilinyak at igilaw si mayaka. Ang utitaw ilinyak at talaw mata. Katimang isutiw galwa.

0: Kanali ilini at yak si magamichitig at yaw na tukaw yung at yak tukablo na ito. Uwang aklalong. Ukaw ti yaw na oksima yung mapubaklubing mo lektilong. Akunia luguan niya kung may niya kama. Ilin niya klunga lo ambalo kukidlo ti taklunga. Ilin niya klang alak na wala kama. Ato siyang niya kululang ilang alitay ma. Ugukit sa papa. Tagumaan na ilin niya ka ning ila oksima kama. Ato siyang ilo amun. Time na ilin niya titiyo yung kakayakayam na tagbunga kaya kataklo na ilin niya titiyo yung talo gila oksima tlangalok banga. Ilin niya titiyo yung. Ukalima akong naktumakalo yung nga ukalima akti ukatakto nga uigalo titikakta akong nukablo natin uigalo ni titikakta patago ukalima lukta tiyak lagi piyani lukta akong naktaka titikatiya yung inyakatag ba titikaka yung akti kulung nikatag ba to ako ilinyak ka niyak dito ako ma ayaw kayang kita ka ay ilinyak si ma idwitsik mo akto nga lukaya pae mitabaan ako yuklo nga ilin ubang atu pisulo katale kama lokay ane katagulo le kama tu sa angilo arilaw kama ilin niya ganik siya lao kama kau yung matiya kayak tunga damad siya utap tu sa ayi wala ng niya luga tayo ma ikaw may ako katagaya kagatugi yak ikayo tumma kaya lula ako si magama an niya kung mito ni kung yun ikliw ni kapsi pingasok kayak niya ko tu sa ayi wala ako tunga pili kaya ng uyo alung no pilak toktaw ni uyak to alung no kanulukta at ikisakto no kanulukta at yan making. Dahil na ito ang at aksag yung una ni pangnetto yung may utang. Aniak ming muta yung aniak may kalisak tiligugunong nangan ikayok pala oktong ilitakayaw lo oksi mong man. Dahil matusugi si mayam makayalugalo aka. Nauglo na mo o kakayak siya nalugno nga pingik kalo ako malusok o tigingit lugug. Kinaw yali yung istuga ko ni mga adutu sa aji yung lao si magama. Dahil na pilak tukti gilao si mayabu, isumata gilao si mayabu, branta mitong. Ukaluta ni pisi magalo agama, ukalugbigi ni ayok nakto. Kisiyan ni ko, ikningan o titikak lungalo ba kanuk yak. Ukalugbigi ni tako yaktong ni ayok nakto. Suyuk yak. Kang usulit to kay.
1: Kaya ko iluan ni inuin. Awta kayo lao po.
0: Cuma kalau kami cuma kalau ulang tu berantem, berantem angin yang keluar ulang mat, iman nali, una word ngumat, keyword si word iman, angnai naluin, angnat kami sudah ni manis sakun am nengak ta anguti naluin, inui nakiluk tatiya kupeng milu, kikir talung milu, nakiluk tatiya mereka ikan ilang tu, buat lubing mi. Ang ikakpali ayo kakatala uktugalo ang akuni alug likuan niya kong may palaong mata. To sa magkakiyak tuli, pitiya katak tuli uwang ang inami. Dahil
1: nating miso, akuni alulak po kaya uli yubi. Iman na sula ang ito sa
0: mga. Akuni rulu kula uktuwin, kukjuak mit winipikli akapta. Akuni rulu magayokong maubdulukta kasugi baka mahani ublakun. Nai milukia tean moalak tildugu lukia aut lakapta kisiani fai moaku yuk tildugu taikani ili saa laukapta aula jikama taima naiak nuak taula upillekapta taikang allu taima naiak luaving niak tapti nuakapta unnukku lava moakma kisiani jikili taina lauksima kapta taaksi kulli kisiani
1: atausili
0: hai
1: tingmisuakan
0: uittu uini tingmili taaksi kut Tain na aniak bigulu ugni lilak si majabut. Ikat kakap si kalado ugni tapun. Taka nang alikug jam wini pigli akap ta angi yu aluk ting misi ungu gula. Una taktuk siya ting misi ungu gulu gek kula ak tangan. Aku ni gulu ulak si majabut. Aku ni gulu ya alak si majabut.
1: Kuna milduk ya?
0: Ikkai niak tuk siya gula ang mayunga. Taimai ko nai na milik tunga. Tipsina kayakka pisulo katale kamaliso kaima kaya ang mainuto katale kama kamanito ang mayutalo ammalo akbe ang mayutal ammalo nani mayutakya tayka ay nawya ang mayutalo kaya pekataanin mata ki anay na mayitlungali sinigun na ideyo alo katale kama sinigun na iliga kama alagaw yakulo kakatang mata igli umana kangano iman na ilitaw yakto. Sa tukulong na ilan

Yolo, Nick Yolo, aku ni ngani to make 20 meet 40 mut sungo ni di mik, anu ringalo, anu kaliu milang anak tau swinlo. 40 meet 60 mut sungo ni di mik, uku ni halang anak tak plus 6. Umiyak milo, suku yulang anak tau mi yuguk, tat sili liu min niya swinlo unu sa. Anu kun niya swinlo, sikhin ni yolo, Nick Yolo, aku ni ngani 20 meet 40 mut sungo ni di mik, uku ni halang anak tak plus 8. Inuk jua milyon ubi yang langan agak tamu yok. Suku yule tu nak ayak suti lo nusa. Tat cili lo min niya sunil lo guok. Anu kun niya sunil lo. Sikhin niyo lo ni giyo lo. Aku ni ngani 30 mit 60 mut. Sungo ni limik. Oko ni halangan agak tak. Plus 7. Pupun nito milo. Suku yule langan agak tamu yu guok. Tat cili lo min niya agak tamu suti lo unusa. Anu kun niya suti lo. Sikhin nito mik 40 mit 60 mut. Sungo ni limik. Oko ni ngalo guok. Plus 9. Aku lebih milo suku yulang anak aktau mi yuguk. Tat sili liu min niya anak aktau suin lo unu sa. Anu un niya suin lo, sikhin niyo lo, uan niyo lo. Aku ni ngani tumik 40 mit 60 mut sungu ni limik. Uko ni halang anak aktau plus 8. Ibu jibin milo nubu jibal walang anak aktau mi yuguk. Suku yuli tu nagay hak sutil lo. Ano kung niya swin lo, uwan ni tumik, 40 mit 60 mo sungo ni limik. Ano kung nga lo, sa kailangan nakaktaw swin lo, uwan ni ulo, kabangan ni ulo, ako ni nga ni 20 mit 40 mo sungo ni limik. O kuni nga lo, plus 9. Salo ni lo, nubuya palo lang nakaktaw may yugo, suko yung litro na kaya hak suti lo, no sa? Ano kung niya suti lo, uwan ni tumik, 40 mit 60 mo sungo ni limik. O kuni nga lo, plus 10, may lang nakaktak. Kaya siya Miraclin Lake Milo, nubuya ka lalang ang nakaktaw may yugok, suko yung litro na kaya hakso tilo unu sa. Ano kung niya sa tilo, kabangan ni ulo, uan ni ulo, ako ni nga nito mig 20 mit 40 mo, sungo ni limig. Uko ni halang ang nakaktak plus 13. Huwag ta milo, ala kililing min niya nakaktaw may yugok unu sa. Ano kung niya sa tilo, uan ni ulo, kabangan ni ulo, ako ni nga nito mig 20 mit sungo ni limig. Uko ni halang ang nakaktak. Plus 9. Kayang sumilo, alaki liliw milang ang nakaktaw may yugok. Ano kung niya stilo, kabangan ito mik 20 misungo ni limik. Ano kung alo, sa kanya nakaktaw swinlo, ato ak nito mik 20 misungo ni limik. Huko ni halaga ng aktak, plus 13. Aw palom milo, alaki liliw milang ang nakaktaw may yugok. Ano kung niya stilo, ato ak nito mik 20 misungo ni limik. Huko ni alo, plus 13. Tasi uya milo nubu ya palo langan agaktaw may yugok. Suku yuli tuin na kaya hak sutilo unu sa. Kalo tuin na kaya hak sutilo guguk. Alla kililiu minya kalo hak sutilo. Hiti kaligito akpa unu sa. Ano kun niya sutilo ato ang nitumik 20 may sungo ni limbik. Huko ni halangan agaktak plus 14. Tamaan ilo kutua misilabut. Alla kililiu minya agaktaw may yugok unu sa. Ano kung niya stalo, uan ni ulo at wang ni ulo ako ni nga ni 20 misungo ni limik. Uko ni halangan ni kaktaw su talugok plus 16. Kayang suwal tuwa milyon nubo ya balo lang na kaktaw mi yut, suku yuli tu na kaya hak su talugo unu sa. Ano kung niya su talo, uan ni ulo kabangan ni ulo ako ni nga ni tumik 20 misungo ni limik. Uko ni nga lugok plus 16. Abain lo nun at siya bong milo na inami haup teo milo. Nubuya kalalangan na kaktaw miyut. Okuning alo 11. Post veo makkabin milo. Nubuya kalalangan na kaktaw miyugok. Suku yulitun na kaya haksutin lugo unu sa. Okuning alo plus 16. Milangan na kaktak. Taku at akasil niya tikkahawi sa kaintang yunu sa muling ayuit. Nunabimi nun at siya bong milo.

0: Mana ukalima hati hasil ibunga makivikut angayok kahu tingani pita atamimik pita ngai. Pinaswa ako si ulok to Canada day ulok din ako tikisimaya halawata kamamatohak ko angayok kahu tingani Prime Minister Mark Carney mik. Hanwe ilok kali tikin na ilok to nga?
1: Nakumik si bulipamidan. Garo si chelok to katingan na ilok to kan ang ayokan ng Canada ilahalaw mat pinasulok tumito katak binig takwalo at doyay na kachubit pinasulasubot na ito ang ito katak fiti niya mo kasong mata utuwal pinilubo untak din niya rinik upalong niya nung nakakasin na ni tigo miyak titaw tutik idlulirin ang mulong niya ang malukit katok tibot na hindi ka kuto ami katawon na sila mimat tukatak tingok titaw si marlokusong mimat kita tok kita daw si mayro kinuli pa mini wak niya kilo ilagi yo chela mimat kau si chela ko dan
0: ami so wata lok mata kana ta me okyo ta te me ni wak daw si mayo kati hati ke che hon na lok meja tik ko nuno bu miut avanillo inuvialo miut
1: ha ta ko de gi so ngulo gatti okay, na may suwal ni taman na kayo siyo at lumat nuna umiyo. Nuna butunga ko na kikatok tinga kloy o klusik ilagi o chelok to. Ang malo. Tam, Johannes Lam, nuna chelok ko. Tawa mga ni ayok kakayaw yok. Ang malo. Ruan Elias, inuvialong may ayok kanga. Ang malo. Pagtutik ko na pisimayok. Nancy. Idagiyot na si Ituk, idagiyot siya lang may matakwa ng utsuta. Ang malunatan, obet, ang ayok ka nga itikikot, ang maluhub na kinayak, ang ayok ka nga isisi.

0: uchigo ki yer la la umi yebuk ammalo untakti sa hutibut rangers untakti sa mga ta kawi manang untakti sa itlayaw mamata rangers Eso que sacien tu sutik in mi riban de ku yak sutik sikitu mini khayare min lumia tok pamaka tili yo simal tu agami maunga ilang alang ni yit ami sut sutik in qahti pamata it sunak sunalakani pesutini atuina kita chia chu wit sikitu pata umi ang pata atu realingi atuin na kita chia chu wit igi yo wat siutigi yo lu ukiokki kunni mutsut tei me lukpagatta takkuuna matuinga agoti ulanga mi yenga takuna lau yuk niri uuti gilanga tsu kiina yakta siya ni ango ogod lari gatti gu tamakko rangers huti giyago ukiokta tumi kiina yakta tau tsiak tsuit nukha uuti gilari lau tamakta ilagi lau miyanga hammaluna pinesu akta uti miyago aiti keikku Iltaksiutio miaktiluo takkoa ilaujuutit atukpanottavu unenmiotsuta iltariaovan mata eivinikkunut atuktauvalon mata amissunut teimetto hangipata amissui atingoelini kinakkuumaammini hauimakuti juoajattelun neitiluvi nyt sivutivi lauksimakatti jukio amissuulumijui atsipasungani käännät limaamu inui takkoa kinyong mga inyok na ninyong mga nita di tapsiak lugu iltaki yao na niyal gulomi na mupin na kana tao iluani tako inuit nasno ID card hano na ito uhaktaka kana tali mami iltak siyuti kinyakku mga ata ilegu tsayapi tigo pinaswak tao tigaswak mitigo mitsaw saksi magutigat tigo kinyaw yakto ko tigin yaktangin na kinyaw utigin mo yabu ka matokak ko na kinyaw yakti tao tsiyak sugutaman na iltak siyo tiyo niyakti lo ammalo at sigin ni tunig ay matsay na Canada miyo katibo ibabita wa matatigin ni tiyo taksi yakti wata iltariyaw lakta taksi yakti yun riyabo at sigi tumi piwitaw siya ako matsuta ami sukan lani uhago ka pagata tak uhakain taka ilagi yangi ami sumin na mata hinuguti niyabo ilmi niyak niriya ila pero timmarin niya niriyabo inuto kay anak kasangin ni tana pinasor lang igaswa umigatigo inuto kay anak kasangin ni napatigyo matsuta kinya we happy roktu gupti sian idun nangin yuk ilta kaya umiak lupik nung nai limano makita gupti umiak lupik hintu hangnu pinasua gupti gu napate gu magal roktu guk sao ti gu magal roktu hintu hangnik ilun nata hintu hangmu ay yunya watta hanin ito agota hanin isiak tu gumana kisiani temingin nya nangatangin nata hintu hangula amigata kau sitsia tuakpat inu sariyabuk sinun ikon yaktet ni paknay si magia hakata te ubit ka unna ko magalwaksu ni red na bihati ng inata ang itsang pakisya ni uwata inyo sa riyabo awlat niya ni natigo kayo si uwata ko tigi bagat tiyo into hango paliyar hatawrong ni kamataga into hango lunga na yan na bihati ng itong asli tako takot suwit into hango uglumi uwani ang altsiyo yuit at sok paluktok inyo piyarek ito yung matakwa ilusaknik na pati yah tuwot yung tuhang nuli nga ni ato ni nunali pikahong ang mata awlat ito ang mata pitahang ini kumini nunali nini tako na ilito ka sa wakta anti ila anti mo ilani mo ila sige mga procurementan na uhabang mo uhago tigida ang miyabo ilagi niya sunatin na mikaw matuhak kuno siya nga tuwak pata inuluta tinino kisi mayabo pibalig daw kutsuwit uhago tigi hata mayabo ta ilagaya nga takwa taga tan may literaswak taka apakso ko matuawit apakso ko na mayuti takwa ni nga asingin nilo tukisigyan la ko matuawit
1: Ahay, nakong may makiala may sa watak ni uhago na si Miravit na ito apimika tinggalaw yung alwa suti Prime Minister lo. Suli, nili ko nasa kukain nangin nabi uminga Inuit Child First Initiative.

0: chef ta tuminga o hagala pe kunna ke bi
1: ya ilane utanna o hagen pu yok ta bin ri ko a pe ara bu ko ga u mato ko ki ne ya ti ta bu mat ni na bi nu na li ni ni ti ayu na ka swak su ta na ka ta u si ma lo lo ni ye le na u si ma ga ti go o hak fi u nes la u ta ta man na ka u si la ki lo ati na si ti na ga ha la to ki na ku lo au la ta u na ga yanga Hamitu mga tamisunok sa tigo pukuy si matengin mata hawi manok sa wata nuna libut sunay niya mga ta kinyak kuli kayok tawya mga ta dan napin magayot liwo hidungo tigi aswak patabot akago lak tumisulit pisa hakumat isulit lak tinago ak hilangan nga law mata dan nakaw si yerla lak liwo awataw nga lagayak liwo inunod nirigo tigo malangat sudanyo.
0: Ah, hai nak mik. Amalo ino rasuneo pakito yo palo lak me mahai cost of living. Hangat tayo lo akodit tato tutilo taununga. Suli hangat tayo ukswalungi akingi akitsangi ohayo la kota kona tado.
1: Ah, tamako pinyaswang migatigo inni inni go nak distatigi ni to ni kayo siya utek si masung wata nuna inni go to utto utto go to kupai kono uksualo wi ya bak ay kili ya ta go na lo kuso umma takko na pinaswa aswa mi gati kupai ko hanu jo khati gi chugut kisi ani uha na ukta butta ila gi lao yang uksualo akittu si mayo alo lo ni yang ulu go yana tinga lang uno mat hatcha to alo la mangan uki ang ubang ayok ataw siya suta at kago ilo ani uksu at tasung at tanalo akiginyel uksu uki ulima at kiyong itumitiw si hakata inyok suta ahalunan itwilo uksu alung ikatagiyak patut umuksigiyak patut malitsu uksu alup kisi ani tikihuyigiyak asung at tikitaw at talo tako asayin daw niya lukulubo akiginya nga temet tumigo tigisung at tigo uha roti gilaw niya uksualo akito si managay ang hanoy kayo siya ugella ang na mga ta sinugot kigas sa ini uha tini uha roti gisi na yabot na ilagay ang atanyo
0: ahay amalo mandi go mas di ay si mayuwi nila lalo lak may ma suli pinaswa hatiri liyo mitun na lang lang ba siyo
1: hangat hatiri daw misugun lo nakom mission do ta ko tuk hatak fi hangat te yu khud ki ne yu ni ne to gun na ko lo ma ta na prime minister nam mi hangat te yu ne to wa lo do ki si ani tuk hatak fi di ma te ni le gi yu lo ma man di nakom mi ra la su gun lo lo yu ko ki ka to ti ta ri si ma ti go e ni gu ti ni ka wi ma che ma ki ka yu si ma ga so xin lo ma upin da ger la hatte tok ikayok tigi chuka patut ke hati gitu dah tata sama cuminga pina so hati hati lok sem mie ko utu ko ti gitu kita ke ti daro mani ilu pina no ile ilinga pina la ketu mi kita mak cuminga tu ke si mam mi gam pina so hati u mam mi mat tu kata ti lok sem lo taman na lo pina ke tu wani kita ke ti daro sini ilu pina no una khasi mano ilinga pina tu mi kita so ya lima ya lo mata dan hanu ide ko ti hatta ilagin mi yang adan yo
0: ah hai na ko me mare ala pitai se men na yoak ki kaduk de siang wa bi innut apik so de hak sungak sungai na tuli Mark Carney na masale lok kasila pak ta meni ambalo ni hitu na tuli lok ka
1: ah iso men na na ko sai lo atik chau de lo ta ilua go ta ko ni hadlo na di suk suk haralawan suk di pitsigan lunid ululi masin na patsima wate ilo suk mita ilo ni atungin na suni na pira loo go hamitang ito ukuyo alumat ukuyo alulo mo tikisimat lewe ukusi akustan loo ambalo

musungo ni limik sa kilak niya nakaktaw swinlo ano ringa. Takkaw lo ni kiyo ako ni nga ni 30 mate 50 mo sungo ni limik. Ako ni halak niya nakaktak plus 8. Pupang ni tamilo suko yulak may yurok. Ano ko lak niya nakaktaw swinlo si kiniyo o an niyo ako ni nga ni 30 mate 50 mo sungo ni limik sa kilak niya nakaktaw swinlo ano ringa. Takkaw lo o an niyo ako ni nga ni 20 mate 40 mo sungo ni limik. Ako ni nga lo plus 13. Ako libin milo. Sugu yugi lak niya nakakta hitigal ito akpat. Nubuya silo di sugu yuli ito na gala realigo hitigal ito akpat. Ano ka lak niya nakakta usuin lo? Sikin niyo lo o an niyo lo? Ako ni nga ni 30 mit 60 musungo nilimik sa kilak niya nakakta usuin lo. Ano nga takkatumik 20 mit 40 musungo nilimik. Ako ni nga luwok plus 11. Ibu yang memilih nubu yang malulak ni negak tau meyuk suku yule tu negak hak suti lo hau pat anu kilo tilo nik yulo kawangan yulo aku ningani 20 mid 40 mud sungu ni limik oko ne halak ni negak tak plus 7 salo ni lo nubu yang malulak meyuk suku yule tu negak hak suti lo anu kilak ni negak tau an yulo kawangan yulo aku ningani 20 mid 40 mud sungu ni limik sa halak ni negak tau sun lo Nik yulo kabangan yulo aku ningani 20 mesungo ni lemik uko ningalo 13 kayang suya miraklan like milo nubu ya balulak maya ko suku yuli dun na kaya hak sutilo ano relax win lo kabangan ito may 20 mesungo ni lemik uko ni hak lo tilo 16 huwak ta milo nubu ya balulak maya ko suku yuli dun na kaya hak sutilo ano relax niya nang akta oan yulo kabangan yulo aku ningani 20 mesungo ni lemik uko ningalo plus 19 kayang sumilo Nubu ya balulak mi jago suku yuli tu nak ayak suci lah anu gelak ni nak tak wan ni ulu atau ak ni ulu aku ni ngani 20 meet 40 but sungun lembik aku ni ngalu 19 aku palu melu nubu ya balulak mi jago suku yuli tu nak ayak suci lo anu gelak ni nak tak wan

0: pangne amengenni buker gerangat matrolung kliga khivala tulung mikunin kliga kanoriko kliga porlugit pangne amengenni matrung mikkolung gerangata ukyok panakat sarinaramitsung pangne matrung amengenni porka Pukai lutik. Tapi mana nakiksaliok pada mata. Kau diyak katai ko ang uyak ka. Hadlog ya katakal. Hadlog naglipi pikatang namig. Tukto na kinik siya ka lutik. Piyo minak tuksan. Tuk-tuk ka nga may kuksang mo kiriwalo wala akong matataw to ko kaya lakpagkapigila ni tema na iligangan. Nakikok to na siya kaya lakpagmataila. Apo siya kalwakti lugo magkwa may kuliyari lugo hindi na siya lugo mata akin yung na siya mata na tingin. Nakainoy itang niluak ngayon no kaya pihuluak ngayon no kok mipko ni si pinaksawak sa kataka mamana aming ilo na magkoy sinak tayo litiak suwit upingaling mo paliyagaluak mata kamutin nulu atok tuksaw mata atok ngayang itamimig atungit ka nga midyugli Aktawing mo akami ni ititutugo. Amihong ito ni ititutugo di atok niyang itami ni nung natapang na halumatit palaw. Madyong ihumamimit. Ihumatakalaw ka ang amigami at awhikmit. Inungmit. Maligak ka kati halumatit pinahawak palaw. Matataw to ko siya katakakit. Uping nga ko na ako nag... Manaramiami ito nito ko kanuhong nilawa katarama. Tagwalo ni niyongin ni ipiglungin hibuglingin lunin. Kay makatang nilungita mauna ako maami matatukto kagugo. Iho makatarama tayo maana atukto wala okto ni. Kay may katakuling nilawa sunga ubuak lawa pagtungaw kalak. Kay Maxima yun yung niya kong itigay loong niya magkwa ang rauti lugit. Tukto itigay niya ang rauti yaw lugit. Tabong na kay Magtaw niya ang nimo nun amon. Tukto rin niya kay Magtaw niya ang nimo. Uping nga kangan. Ilangin iti igayaw wakso ti ilangin. Igahwito galing ilangin inyoy. Papatok daw wala akong mata. Kaya mayam nitag. Waunip ka po nga. Kaya nirong kang nitihita. Kaya hawa nga makislo. Iluliyak sugit. Iluliyak tiyak sugo. Kaya hawa nga. Nunamog. Makitik sugo. Kaya hawa nga ilukta. Nga ang ilaw. Di wala akong mata. Na magpalaw to inyoy. Teko. Mana din na magtangit kaluwag at mata. Ugo ako pigilwak at takpakakimaktaw ganit. Piyaw niyang ito ni kimaktaw ganit. Ugo ako pigilwak pagpagka. Niyak kulo. Niyong ilo. Ikiliw galwak mataw niya niyong atoktok yung mata. Kimay katako yung ilatalaw. Pagkalwak to nga. Tuktunig. Kikit sa buha nga to. Tuktunig to hanga nga ma. Tema na ihumay na lishaluhong ugalwa ka ma.
1: Hey, tapko at kay magsinara ang imite ma. Tamani. Kanadjar lugit. Tapko at nakit. Niyungit sunat talingit. Atok daw yung lamata kitunod na manakuit. Mamamasutit, igablugit.
0: Eh, kamak may mamaktuin na doon, itigang ito.

0: pati lelo mata iga yau wala mit mata au la ro takang tung mamak tung mahalu tok tayo tayo kang ni me aga lo aktu mitak pani isi galio tok pat sunilo o kalio tok palawan tuk tuk kalito aga ngata o kwak ni kajiti o kwak ni kruni ino ino katigi laga ngamin iga luwi na ka katigi palaw matalut tau toko kung atay makna
1: e tema takwa to amingit atok tu lua matat panak sila o lugit
0: e man nanu na awdak sumi ingil kayong naglunati minu awdak palaw kata kamuting ni ikima luni kamuting an manusaw ngito alulika nga nag-uyalak pala umata. Ang mauhigiyan yung katawak tayo lutit kaya lutit. Tayo maknamon, kimenak taw tayo liwala. Panatim na kaya kayo lok, puupin nga kapalyan nga malitsugo. Kihiyan ni tagwa, amikan nga lalawin mo ka nga taatok taw ngilihayo lok matali.
1: Ei tema lu tap koi lat man na yut mi leng tuk tu seo atang na mata
0: ei pe ko pad le ko lu ge di hu ma lo pat lo tuk sa na ga mi pan ni na mi tuk tuk pa li lo mata tuk tuk kan ni ka nga no ka ling ni no ka i tu in na lu ni pan ni na mi u pin na le ga nga tuk tuk tuk tuk ka pa lo ga lo ma Iplauli tuk-tutakit tayo lugit. Nukali. Tuk-tuk sa nililumiak mata ihumawalaok na kami kunao pa.
1: Iukakatakat tayo la agagutama takwa kinitsa lutit tuk-tuseong na COVID. Takwa ilin na akong naktut kinitsa la lutit nalia tuk-tut tuk-tut tayo yung magayang mga ago.
0: Kaya man natyem makit. Ukaw tiyo wala akong matali. Amihuinit kaluak sugi tuktuhiwuliyuyut. Tuktutyaw naksaw kaluak pata. Kinguliyuyut eko. Iksing akong naksaw yun. Nakinitiyak luhi. Hiwuliyuyunit tuktungiluhi. Tuktungilutin. Kinitiyak luhi. Tuktutyumaputiyak tau yun. Nituhak pala akong may gama. Kani siya yak pagtunigilangin ni kawi matyala o may gama. Tagwad upin na nga nga amilra kak nakilra nga tuktuk titilihak tilugit. Hibuliyo tuktuk hiugawlo akong isugit. Ihumaga akso ko pagtulugalo at mayok. O kakalo ako ma. Tukihilaw niya nang inok titutukihia ko'y mata ihumakat talaga malunit.
1: Inuk pitu tu kehek tiawili matayong naman. Di wagot, nukaw juya katalakotat, takwad, kablo na to, unak tutigot, tam na kayo kayo tau gayak pa?
0: Ikayo, takuya marimaralo yung naktok tam na, kuya li yung naktunga doon na ilukod. Kuya na meryo akong naktunga, kablo na to, ukaw juya katalakotat, inuk pitu kanin na, tukihanin ni talwag lugo miksaw piyak lugo o kawdikat tako sino takasi ni tayman na nalag daw na sa wala ko mata ang ayok kami ni ang ayok kami ni tayo ni lunin o kawdiyawak o kawdiyawala mga liit ko at asitiyala ko malo ami hulaw ngit mata hanak halwag lo at atata o kawdiyawak wala kami nga tuktumi halolong mi tuktutimakari kinakakalo di tuktutung naktutiyak tiyo luwi ukaw tiyo walo kapti taam na sikihin naktak palaw makaykatulaw pilalaw kama
1: temin na kinitsya laulo ni sibulda kami kinitsya laulo ni taam na atuin na kung nakayalang ta nakakagugo kinilaw tulunit mamba tunisilag lunikin namot na kinitsa o vitam na tuktumik

0: Cor.
1: Улюкут себе сил, когда тебе повредили. Уона хаусиану там. Полиция копашит за зелёвшим за 59 дня, как у лими ангуми. А ты кусишь акты, мы не хуну журнале туни. Ты тракси малюти полиция кухала тут. Так кое кухаю карта мини. А иннаму ангнаму мей тони на ингутиллугу. Тано пашите жухала тут. Ангакамину гопишу полиало тут. Мей 24. Tamani kula anak tilugo unno aku tu me unno aku aku ningani amalut tau tanah nuna siu tu mau ikuti tau lauk tu amalut tau namungo namin namungo namanga tahau je mangitu kuno jomne tau siluni June 30 ulat tilugo palisi kutiku silauk tu Andre Joseph Bedard pasijat sejeleng usi majutiku si sakto minak kuno jomne tau minak kape nak sak tu minak palesi ko sule khau di sak tu asingin ni tai main ning kalau manga ta ko ta wa misuin isu malo te hak tu di e khalu ne ane abelek si majuni tu jo mi bi umi chano ta ko khau di kai hak ta tu i ti te hak tu te khara chau jo kun ta ko ngila pasi tilu di e khanai dak tingi go inun ni piu chapang itun Amalu kanu ilau nang lupa tuting. Amalu asingit isi malau tin. Janet Pichulak Brewster, Minister Anne Hatayli Majulak Zikunu halau tong. Dako agu ilin nek hatakelit ikhanai jaktit ikhanai jasilaw nginingin ni.
2: Anybody who's working?
1: Kinatuin na inulagin na ikhanai jahakaw ni ilakko siling nginik tako hau di magali at anak tumito hang nangin mat amalo inutito kayo sa luting nuta mik ukali magak mik sakhi si mang medyo ane at bila katak tunut tako ikajok tau kaya kakutin na mo ukala kaya hang mga ata amalo tau tako ane at bimut awlak si majunu maligay na tako aki kaya tau dut ikajok tau luti NTI amalo ilakaw sila gajikon pito kala gajikon tay malo tako kinatuin nak ane at bila aksi majuto yung may bimikunin na mituin nak isu malo tiga jangit apik ko tingin lunin hawjikay hujaw doi tako nung ukala bi usuma ane at bila ni kunun amalo hangat daw si gajinon nuna bumi tako pang naiji kilisin at tiga jangit tako angat daw lao tinagit atulat tau hujangit nuna parna tau si maju mitchanut nuna bumi tako ngelasi tamagalat tangan ni aki gaya tau hatak si maju 2007 mini isu malu tiga jau na pangulau tuli tako uka katau ngilau hatalau ni kajangit kinakutui naid amalu pibalia bitsa takalau akani tay mangala tako pingasuit atiliu lau tuit katuja katigay ngujuit nuna parna tau si manengan tahna parna tau si majo tako go ukak tutik atulak tau hujau si majo amisui atok tau laungin mata amalu 200 ni mapek tiga hatuk nuna bu tungabik nuna bu government government tuha kulu tay mau kalau tu adjigay titituin nak tu jam ni kajangan go nuna lagi ni mut namangin man NTI kul tako tau umaju isa puti jau gue hamning ini maligam ni tako asid je hujim meju tutu go pisu begi sungi asid je pamata kagu taman amalu tako kille sini ati oka kati hangi lo ala waktu inu ikatu jahati gingin ni tai malu